sa tepi mauna wa kain takatakan ng nanganak i tepa Christmas ibukin po kan katamayaruan tamaman ng antep makuroyo. Yakarawak i tangapain tangirayo ilong the church, the affairs, chao liyan na konti minister taon lay na mikarite tamari. Yata ko nampe si sayo na pa tapasayo e na kona ni popoki riki na kuya unumane o nainan tepa Christmas. Kamatoa ki riki manda nampe si sayo na pa ete imeto ana tautekan ka korakora ritaki na mekiribas au ni pupok na kon kainanon tapota namata. Ngurungon de bitipiki, hesa na Prime Minister nusiran na kibusmaya itekan ka kamea ku ipukin kerikaki ni korakora de Basificalans Forum ma etaku pa ena kapene korakora na nipita terapataane pangaya o intamaka ipukin jaonu aete bitipiki. Eta ku Christopher Luxon ba sagnanuna ya warere ke korakoran de forum man nakiroko ya nimen tan kairiri men napende tipeke inda kapogu ya yo ke man nakiroke in de ponano ibukin kapwa kakan anakakata isaina yon na misaira kito men karawan anapororo yo hysteria ma pende pewa de tipeke yon de waya nika menan meno ibukin napaya eta kuriki pa anapororo ya pena me hysteria Amerika ibukin katyan na metapeyo de Kukalins, ya kikana kwa dirongorongo na konsaina, ma yonime ki badi pif, ya na konaan katotoonga aon leita ki metakurubu aed Asian, yon di Southeast Asia. Te pororoi ma Amerikaani, akaroi anapa, imain te pororoi ya reakandan ngagi pa, ina meruru wakina ki iru ya apendipitipiki ibukin katyan ya rapata, ari ina tarruwa te raunjano. Ikita na apena, ntaka tenepong au enasi kapenea tenepu ime anuwa tewa luksion yon palau. Ipukina ya powi tan kairiri mendebetebeke. Ana minister ipukina leita kimasinani kuna usiran Winston Peters ya kamenduko yon palau ditabas. Asa Amerika on usiran pairia pa anakain manena katian. Ana matapehia wa deku kalans yon tiasmakuro Ben Rin. Ana pesin kawai. Ana peisi ni kawa inko Amerika. Ibuki ana tausa. Eta ku Amerika pa ena kapenea ni mepui te milion te mani na Amerika au nusira nena manga anga te puina te milion te mani na Amerika. Eta ku anaka umen sa koroboki puki na pa Amerika Christopher Landau pa ane pon taurumian te pororoi met ku Collins the critical minerals framework. Hari saina ya ina nun pepiruari bukin nana yang Amerika. Hari tangiria ni kani kini hon nana ikaupa ya kane. Ika ana critical minerals ikapin ana marawate ku Collins. Yang ngka itakurupu na ina me yon de ku Collins hari tangiria pa ina ngurua takaina papu yon noraki ya ini te menu pos. Au ntaku pa aki memeruwa ruwa kinana ina kasikui ya aine tetap maniana ku pa. Hana pun kakaya po kayan singa iya. Temeno post pun tetai. Hari taini etokia i orakina naine inanon tepime uwa tena makaina. Hai ere sinako awanari emakina napa tetai. Hari nang tokia i hana kakariki. Eri iriki ai imarinan teririki ai apuima ni mewa na kondi me apuima ni mewa. Temon po ui bukin kakatanwa tahan temeno post. Yakarawaki yon rarutongan tepime uwa naokas sari ekosia iya i tanda pakau. Pun men tepe o men teo nape, on maruroa kinna pa tera roi rikin tainti minu pos o tera i pupuke kana kuna ni karikeki pun men tepe. Ya karawak te maruro ane yaan te maru o te vaini haya kurupu naine te kukailan sari ataku po te minu pos heriei ni kamai takiriki te maruro yona. Aurungrun anapa yesan tekinna saman pa punna drone rusha ke kuneki demeran wan ke pa ilepsing yei de drone nare anim yona de yan pom hari akuneki demeran wan ke pa ilepsik male airport i saman ni mail kun ni wakan man wan ke pan ka ko Ukraine na won nokas nora ke pa yakir patau de drone ayong kai yei ta khana ko yei au atakun tan kakai pa amanga kuneri te wanted the drone nun tapa metawan ke pan ka kona pa ari epon wakan na pa
Takaten one drone, he reposed like a kunia kirarik in the petamara and one kipper. The puina, the pong, imina. Etau the minister, he pukin tauteka in anua, Alexander Dobrindt, pa ninian Leisbik, heponira roi tain anua kirusan karoi anamokurin paka. I carapa yon the rupee. Oh, ye tahandanga, pahina kona salmon, nimanga taket and a kiriki. Metakon embassy rusa yon salmon, pairang in nakipo, meongina, tepukipo keyo. Toro, menparan kirbas.

Katanwatan ako yata po tan na mata. Building Permit 10 to Fees of Regulation 2026. Ipupuray ito po tayo ni Makuri, ipugin ni Makuri ang karikidake, o katimatuan kura-kura ni kawang kami, payasan kapata kirong ti Cabinet, the Building Permits and Fees of Regulation 2026 na nandipinatawan ang soon, teririkiyayo. Teswa yu, ikatiyag ipugin kami at tatakin kay ka akay na nwaki, naruntawan apon, arun po kung nakangani karikidake kariyaya, ipugin ti Makuri ng katete. Wawa, ti pakamani, ipugin kariyakan am katete. Tenua, arun suwan ng katete. Tekawa, tekasuwa, ipugin na kiran na nun suwan katete. Tiyonuwa na makainan ni Kaungura. O ni kakatawuraya yung kay Likorawaki main makulian suwan te katete ya po o iraki ni kanwan te suwayo. Ti Kaungura na kuya te potan nami te kairaki iron na nasim te mise men nararapata e Quality Control and Inspection Division. Inanandain ti Kaungura o nasim te Quality Control and Inspection Division ana makuri metahan na bebe kampana ni katete tahan ni makuri ata katete tahan kurutami anami tati tautega o tapi wariki ni kaparapara ta kay ni bayreyo o po tuhan ta kakatawroy bayanay raswan ta katiti. Imaya karawagin ta katiti o inapundi ay tipo tan nami ta kikuraki akya na katiti panatare pa yey kay nanwakin ta kariyaya yo anwakinan ay katiti. Ikakawakin na pepa inata kiroy tipo tan nami ta paya kikuna anwaki ta katiti na kiyan ta kariyaya. Ibugin nungurungon to kong rayo o anapundi ay nasipa waki na nan official Facebook page misi o ite misi websites on tapi wari kita apa ni kaumura. Ibukin rongrongan apa ni narita kime anasim demise at the Quality Control and Inspection Division.

Amen. Tapi wana pe rong rong wakana kosa nong raya kini akan ya sa mga to na maminang kanin na ito kora na yu okay bikin na pe deitan kanon nam tawa na uwe minang kwa mga rito ang ram me ayarong rong rikira sponsors.

0: I still believe in you, han kuna mane te kona nane kwa spesa na ora yakin nan yo kanda ni apa yang ane ko roi ti te yango a te kara woroin nanga kame te pa ya kan wan na ko spam ke me kan nam na mekin ake ko te me to ni nanu nan te nanu te tawana we ke ko ngorang kai yon pom te pas ko to kan kai buken kawai ma ke ko nana ko ye ke to ko nang ngoki na ko ye ngkwere ko me nana be no ngora yon nam ka ke nanu na pe pe semina nanu te tawana we punin kami ake kama mina yan betami anta pe ka ko ko ro yon kiri pes so sana ko ni kiri pes ai pun dei tan te panan ka meuri mai teru na ko imi ina nan te meton ngora mi yon meuri fm 89.9 as na ko ka kin kan ni ngora tapi wan yarong rong ri ka response si mind pon to wana e poke nang ram te rong rong ni meta
1: grand opening Nauri ada customer sini kapan ni? Ia yang aku kuingin kian anak friend opening ang kampanye Value City. Ada inak royan mana story? E kaitan nanti kau premium. I person to run about. Nak mai? Pa ia yang mi pa ing kami ladies nak kian aku, men's nak kian aku. O kian apa nasi mi pa ia ini pa ia pa inatay nurun tore, pokin warware. O ipun dunia ia, ai kapun tangi ni pepento nape ia. Kenai? O kakiwa anak aku kuingin Value City. Dekapung Ntenu wa sepeda mpa wawa tanga wapi maono wa tia wa roi wawa tepakantai. Kamdaba, awa sepeda na kaisipo The Value City ipeso na kaitara metoran na pauti.

peso merchant. Na koy mi business yon tarawa tayo na nung peso o yon na penta pa kiki na network or the phone kam na pene ni Mary. To ina po ni Pedro koy rom tayo koy bukin tayo para man ni katuwa pong o ay nang kakayan min tayan po pay pa kon ka peransa. Ni kapunganan ang men peso service. O po ni ngayon ito wanang kaita kawaii ako na nape ni buwaki ko ibugin kapipitian ng makuri ay register business pa yung handig ang QR code. Aki apon terire yon. Ako ko na nape ni busmaya ito wapay meni kapunganahan ng tarapon. Kwa kirarama ibugin tayan ni kirapa ang kastama apopay nape meni ay tarapon ni kapunganahan di digital payments. Kwa kikainan ibugin ng kaparents ni kapene win tayan po pay apene ni kawaki na kiroy ari ngayon ako na suwa yay kendimina on download on kaparent ang po pay ndita yaro kotangiria. Wagi mga pia ni kakayan ako tayan receipts ki tibia pa ni makuri. Nguin tayan po pa ya ki karawaki na nandang paisa ina rayo na kon na main set bank accounts ni katuwa wi. Aki at abitafi mpo ko na mga kon karina aman in the bank. Mpaisa pantuwa na takawaya na po kia tiro radikirake me business ni main na kon taniya ya kapo ya kapungan na aking kain joan nabe. Aki rapatan temani. Aki ang mga kakang ay bukini pia ang tinikira ya tuki mga temakuri na tibia pa. Ibay si ang kaparents. Yakuna ntawi minang popay inahintupuy na teriliki. Ngana kuna nuyay tariponi rayon ara free line e wawa kia wawa kia isuwa tenua towana awa kia kia wawa ruwaywa kia isuwa tenua towana awa kia kia wanuwa ni mewa ipukin karinan ng business ntay. Te embeisa tesa kapibetia aron mewa.

0: Na kwa yung business kampana po tayong naro ang kampana na kote daw tiyaka private sectors o even o metan kapene kaya kakapungana tiyaka pa kamani online kaya karay mani online kaya natakin narana ete internet banking. Ipupuri yung office in the tax o tiyaka stam ni kwa sa pa yei ay bank account a kaya kuna ni kawariki aron te mamananga na kuna office in the tax si pairiki o tiyaka stam si peso. Apo ni kukukuro ana bank account the tax. Ibukin tiyaka pa ka tax may ana bank account tiyaka stams. Ibukin kwa sa na kwa ni kakomente ports. Gana ko na internet banking ki IP ibukin ka paka checks ayo para paran ana bank account checks. Arenti account ki dipes comments dash sweep account. O nampan di account to wana tenua onowa awa to wana onowa to wana. Nangkana ko na internet banking IP ibukin ka sa nakon ng kakomente custom ayo ka para paran ana bank account custom. Arenti account ki dipes comments dash custom sweep. On ampan ti account to wana wowa ni mewa wanua to wana wowa kia. Terapeka iria ina taya imain karawakin na upakamane online ke karaimane online ibukin au kapaka text ki kwasina kwan ka akumen te port. To wana kubunde ina taam tin nampa ki am text identification nampa. Kona puni mea tata roba tirate text ayro kuna kapaka ke ni kaisakia ane. Ibukin teririkira o ira waroi te maisa ina dieni kapahati. Karawam karaimani o taraya pe apu nesroi eran ti account mea nampan ti account ero kuna karaimani nako yai. Kawakina roi pepan ke minam deposit slip ke am transfer confirmation o karukoi nakon na opisin te tax me te customs ibukin makuriakin nikiran nam tax ke kosina kwan nam kako. Tira kawakin karukoan minam online payments ke transfer confirmation ibukin nam karaimani online ke am kapahamanin tax na opisin te tax mete customs. The one e montai na taaki on makuria ki am kapaka tax san ni bukin am sinisin ente tax ki bukin makuria kin kwa sinakwan nam kako mente ports. Kwa uwa ina punu kona na penwe ako am nanga deliposi on kongurungon am tax ki kako wa ki ana kwa sinakwa ki mente ports. O tenua ina kawa kina ki patayan tawan ni. Gana ye iri ke makan sisira kini kami atata riki yon na ye bank account o bisin te tax mete customs o reita kami nampan tarapun ke email na kon na ikai. Tax number daripun isuwa awa kia wawatawana wanua akia onowa. Ke isuwa wawa kia wawatawana wanua akia onowa. Ke isuwa tenua kia taburu tenua isuwa. Ke obisinte tax nana headquata ipairi kia isuwa wawa kia wanua towana towana nimewa onowa. O isuwa wawa kia wanua towana towana nimewa onowa mangante tax ari London iki business. Ke email nakon tax at mfeb.gov.ki. Ibukin te custom daripun namba isuwa nimewa towana wawa onowa nimewa tenua towana ari peso. O isuwa nimewa tenua wanua towana wawa towana rwai wa maangan ta customs in London ke email na kon info@kiribescustoms.gov.ki. Kamrapa mayroon te kamisina in the text. Beautiful memories that
1: ang kaya sa nabuhay daw na hanem ng mga resikomentero ni karikirong-rong ay pukin nam-rong-rong ni metang titawan away.

empresa Merchant. Na koy mi business yon tarawa tayne na no me peso o yon na pentapo ki yen na network what the phone kam na peni ni mauri. To ena poni pendo koy rom te koy bukin te pare mane ni katuwa kong o wai na kakayan min tayen po pay pa kona ka peransa. Ni kapunganan ang empresa service. O buni nga yato wanang kaita kawai ya kona na peni po kiko ibugin ka pipitian na makuri ay. Register business pa yon handik MQR code. Aki apon terire yon. O kukuna na peni pismaya te po pay meni kapunganan na tarepon. Kwa kira rame ibugin tayan ni kirapa ang kastama apopay na pe menay tarepon ni kapunga na the digital payments. Kwa kika ino ni ibugin na mga parents ni kapene win tayan ipopay apene ni kawaki na kiroy aringay ako na suwa yay kendumina on download on kaperan tam popay hindi tayo rukotangiria. Kwa kime nga pia ni kakayan ako tayan receipts ki tibie pa ni makuri. Win tayan ipopay ya kikarawa kinanong tempesa inarayan ako na mayan set bank accounts ni katuawi. Aki atapitapin mo pako na mga nako ni karina aman in the bank. Mpesa pantuwa na takawaya na po kia tiro rabitirake. May business ni main na konta niya ya ikapo. Ya kapungan na aking kain joan nabe. Aki rapatan temani. Aki ya mga kahanga ipukin pa yung tinikira. Ya tuki mga temakuri matipipa. Iba isi ang kaperans. Ya kuna mtawi minang po pa ina nintupi na tiriki. Nga na kuna no yay tariponira yon ara free line e wawa kia wawa kaisua tenua towana awa kia kia wawa ruwaiwa kaisua tenua towana awa kia kia wanua ni mewa ipukin karina nan business mtai. Te mbesa tesa kapipetia aron mewa.

0: also know that and then base me minor.
1: Ayo, but the one I never service waterphone. I hope na nikarawa ang payment. Siri na nun ang mobile.
0: Paisi, even o amen tawroy booking kaya nun ng popay.
1: Akiya temani na kapung anaki ay punsi ang telepon ibukin ng popay.
0: Kaora na kung waterphone gin telepon niya 100 ibukin ng sign up.
1: Mbesa desa po kiko nikapibetya aron niyong.
0: Karwa na yun mbesa. Ibukin ngay.
1: Ehang pa tawroy inka yon telepon na kita nang Android.
0: Nakon the Play Store ng telepon nakon search. M-Pesa Kilibas, anong download.
1: Karikia, amra karina nun M-Pesa. Karaw ang popay ng M-Pesa account o narikirong ni mewa de percent de pa kanipo yung tayang telepon o painako de telepon ni maangan nako waterphone.
0: Ibaisi, imeno o amilipoke ko ikapenia awarilake ng popay. Ibukin na mga namaya tato o pokam. Telepon niya, 100 ke message yon na Facebook page waterphone o ili suwa nako yun. Harina mana nak maguri, mana negara, atau mana mau nak kawan dengan pesa accounts. Ayah nak kawan dengan nombor bonus, hendaknya buat tara kanom si de de de.
1: Kali ni konde pesa ante montai hari nari ke yaitu buin tara kanom nam telepon si de de de.
0: Kali nam form buin teman nak maguri nak konde muasa, ayah nak kita buin tara kanom nam telepon si de de de.
1: Atau buin ante tara kanam mana nak maguri hari ni an nam telepon nampak ke pesa account.
0: Hey kali ni ayah kawan dengan kanom telepon.
1: Oh kali ni konde pesa pesa. Emeno o yeite kanwa
0: Mbeisa konansa nikato apo
1: Kari ni kongkainte Mbeisa o enari ki rom bonusin ng recharge naron na yo saibay
0: Uwa da tara o dikdinu wa tara tabu up up ena to kitay na ito pungin Ono wa da tara tabu lap lap ena to kitay na inanon wabo Tupi na tara o dikdinu to wana triple up up ena to kitay na inanon nimebo O wabu da tara tabu four up up Ano to kitay na inanon isipong Pag telebo to tara meli mebo to tara te five up up Ano to kitay na inanon te buhin na te pong

Katanwetan na kaya tapotan namin ta. Building Permit 10 to Fees of Regulation 2026. Ipugurai tepo tagi ni makuri, ipugi ni makuri ang karikirake, o katina tuhan kura-kura ni kawang kami, payasan kapataki rong te cabinet, the building permits and fees of regulation 2026 na natapina tuwan ang suun, teriliki ayo. Teswa ayo, ikatiyagi bugin kami atataki ni taika akainan waki, narunto wanapun, arun po kung nakangan karikia te kariaya, ipugin te makuri ni kateitei. Wawa te pakamane, ipugin kariyakan am kateitei. Tenua, arun suwan am kateitei. Te kawa, te kasuwa, ipugin na kiran na nun suwan te katitay. Tiyonuwa na makain na ni Kongura o ni kakatawraya yung kay yakorawaki main makulian suwan te katitay po o iraki ni kanwan te swayo. Te Kongura na kuya te potan nami te kairaki irong nanasim te mise men nararapata a quality control and inspection division. Inanandain te Kongura o nanasim te quality control and inspection division ana makuri na tahan na pepe kampana ni katitay tahan ni makuri at katitay tahan kurutami. Anami tate tau teka o tapio ariki ni kaparapara ta kay ni Pereyo o po tuhan ta katau roy pa inay raswan ta katitay. Imaya karawagin ta katitay o inapundiay ti buatan nami ta kyo koraki aki na katitay pa natare pa yey kay nanwakin ta kariyaya yo anwakinan ay katitay. Ikakawakin na pa pa inata ki roya ti buatan nami ta pa yey kipuna anwaki ta katitay na kiyan ta kariyaya. Ibugin nungurungun ta kong rayo o anapundiay na sipa waki na nan official Facebook page misi o ay ti misi web sites on tapi wari kita pun kongra. Ibukin rongrongan apa ni narita kime anasim demise at the Quality Control and Inspection Division.

Na ko yung business kampana po tayong naro ang kampana na kote dal tayo private sectors o even ametan ka pene kaya kakapunga na te kapakamani online kaya karay mani online kaya nataki naro na ete internet banking. Ipupuri obisin the text o te custom ni ko asa pa yei aya bank account a kaya kuna ni ka wariki aron te mamana nga na kono obisin the text si pa iriki o te custom si peso. Apo ni ko kukuru ana bank account te text. Ibukin te kapaka text me ana bank account te customs. Ibukin ko asana kwa ni ka akumen te ports. Gana ko na internet banking ki IP ibukin kapaka text ayo paraparan ana bank account te text. Arrent account kiripes callments dash sweep account. O number the account to wana ten wanowa awa to wana ono wa to wana. Nankana kona internet banking IP ibukin ko sa nakon ng kakomment the custom ayo ka para paraan ana bank account the custom. Arrent the account kiripes callments dash custom sweep. On ampanti account to wana wowa ni mewa wanua to wana wowa kia. Terapeka iria ina taye main karawakin na upakamane online ke karaimane online ibukin au kapaka text ki kwasina kwan ka comment the port. To wana kubunde ina taam tin nampa ki am text identification nampa. Kona puni mea tata roi batira te text ayro kuna kapaka ke nikaisa kia ane. Ibukin teririkira o irawa roi te maise na gini kapaka aki. Karawam karaimani o taraya pa yapu nesroi aranti account mea nampanti account ayro kuna karaimani nako yai. Kawakina roi pepan ke muinam tipo sit slip ki am transfer confirmation o karukoi nako nobisin te text mete customs ibukin.

Makuryakin ni kiranam text ke kosina kwan nam kako. Tira kakawakin karukwan mi nam online payments ke transfer confirmation ibukin nam karay mani. Online PM kapakaman in text na obisin te text na te customs. Te wana imantay na taakyo ni makuryaki am kapaka text saan ibukin nam sinisin in te text ke ibukin makuryakin kosina kwan nam kako men te port. Kuo uwe na punugona na penwe kwan nang adiliposyon tungurungon am text ke kako wake an kosina kwa ki men te port. O tenua inakawa kina kipatayan tawan ni. Gana ye ilike mkansisira kini kamea tata riki yon na ye bank account o bisinte tax na te customs o reita kime nampan tarapun ke email na kon na itay. Tax number tarapun isuwa awa kia wawatawana wanua akia onuwa. Ke isuwa awa kia wawatawana wanua akia onuwa. Ke isuwa tenua kia taburu tenua isuwa. Ke obisinte tax na na hit kwa taipa iriki isuwa awa kia wanua tawana ni mewa onuwa. Isuwa wawa kia wanua tawana ni mea wanua mangan te text ari London I Christmas. Ke email na kon text at mfeb.gov.ki. Ibukin te custom daripo namba isuwa ni mewa tawana wawa onua ni mewa tenua tawana ari peso. O isuwa ni mewa tenua wanua tawana wawa tawana ruewa mangan te custom si London. Ke email na kon info@kiribescustoms.gov.ki. Kamrapa meron te kamisina nte text.

Kupon teme tono ora yuan banani mauri FM 89.9 Nawa amta ingkai Hai puan si tapi wari kiti dihakan miangkai Oain ang poni miawa Ke uru inga roain poni miawa Ni mga tauruain data kanuan nunguram Men tiru ni karikiru ngurung men panani kiri bes Ibukin nunguram nam rongorong Rongorong na pe ma iyo tipi tipi Oh, me on nape

kone meori ai kai rong rong ku ndong rama ke asan kata roba ki menna na run kare rong rong banana ki pes rong rong na pe mayu rong rong na pe tebe a rong rong na pe na na pe a ke na vareka ki na ko i rong ai eri na ta teri pe te as Esen nanga na kauring ha nopis te perestense na koye te bota no ameta patte kare pe paura yesa nu a ki men ki moni nga pon onde sina ko te makuri ni karu ko te awa wo wente pakantai Yes, nana rong rong ana piste peristens pa te maake aura aura ni mapeni pieso nte ta yeyo. Asa ni peni ni intapo ni kapeni ake amin nte maake yeyo. Drona ki mea kawai, onte ina ki ngayro ye praisemen. Aka ante ni ngaki pa akurati ake amain ni meni mea ngayya na kontapo ni kameno menu. Ana te imetu an se kontapo ake asa ni peni ake ikai. O ni karawa ki te ipopo ki meiro ya. Ana ta ni makuri te Red Cross au ana piste te tau teka. Akaurina ki te pota noa meta paane tiime tua niri nanon ke eses saikai. Au aki rakin nanon te ke eses, ena poni kona anika tua yaki, ia ante tua e meunga tapu, wawatenga wapui meonoa. Apeni ni kaina kire irei ni kapeni si yo ni peso, ni mua mente ponga rem kwa nanua ni karo kuwa teka ni mepong, ipuki ni karawa nte karepo paura, ari eva aki nte ponga iyo. Eri posina ki mente pota kinde irei pataan de irei, oataani makuri nte pota kinde irei ya kia mea kai peso, Nte maa ke aura aura pa anariei ni kiita ni mea ngai ana kon taien tapo ni katantan a ke asa ni peiria ki ke aia koraki. A kanta ni ngaa ki taani makuri on saus tarawa pa anate ime toa ni ngaa ke na koya makuri nta inte karepo po oma iyo. O isa te wane te pasa te pui meo noa kante katekana nangana ki tepe a kirismes ipu kini puoka ni katameru a nte mamananga nte pa makuro iyo. E karawa ki tianga paintangira iyo iro un charge di affairs E Shao Lian, na konti ministan te anon raina me rawaki hai honro po mi karite te meri. E tako na empesi sa ina pa te pasa iu e na konani po po kiriki na koi au numaane au naine nte pe kirismes. E ka metua kiriki menda na empesi sa ina pa e te ime atua na tau teaka ni ka kurakurari taki na me kiripes, o ni po po ki na koni kainanon te po tan naameta. O nung ram rong rong apende petipeke. Esta na Prime Minister ni usira na ke busmai teaka ni ka kamea koi bukin Kerika kini korakoran te Pacific Islands Forum ke te PIF me eta kupa ina kapeni ya korakoran na nipita te rabata ane pangaya o inte maaka ipukin te ono e te petepeki. Eta ku Christopher Lincoln ba saki nanona ai e warere ki korakoran te forum men naki rokoia ni men tani ka iriri men napen te petepeki te po ui ane ke men naki reken te po nano ipukin kapua kakanda na kakataisaina yon na misaira. Kita men karawan na napororoi Australia me apenta pe wate pitipike, yon te waya ni ka menu menu ipukin na peya. Eta kori ki pa napororoi apena me Amerika ipukin ni ka tien na nameta pe yo wate Cook Islands, ye ki ka na kuwate rongorongo na konsaina. Me iyo ni meki wate PIF, ye na kona ni ka totonga on deitaki me te kurupu ade Eastern, yon South East Asia. Te pororoi me Amerika ane karawaki na pe. Imain te pororoi ere kantani ngaki pa ene meruroa kina ki iroi aten te pitipiki. Ipukin katia ni erapata, are ena tararua te rau nte ono. E kita na apena nte kateni pong, o ena poin sika peni e tene pui me ono wate ava linkan yon palau, ipukin aia powi tani ka iriri men te pitipiki. Ana minister ipukin deita ke mea sinaniku New Zealand Winston Peters, e aka men roko yon palau nte taabes. Asa Amerika ni usiran ni peiria pa anakai ni manina katien anameta peia vate Cook Islands yon te makoro e Pindrin anapeisi ni kavain kwa Amerika ibuki anatausa. Eta pa Amerika pa ena kapene ya nimea pui te milion te US o ni usiran ena anga te pui na te milion te US. Eta pa nako umensa koropo ki ibuki ntia pe Amerika e Christopher Landau pa ane pontari minte pororoi me te Cook Islands e te critical minerals framework. Ari esainei nanun peperuari ibukin nanai yangu Amerika. Ari etangiria nikani keni yon nanai kaupai yakane. Aika tayan critical minerals ikapin nanamerawa te Cook Islands. O yengkai te kurubu naine me yon te Cook Islands hake etangiria paana ngurua te kaina paapu yon norakia aine ete menu post. O antaku paaki meruroa kinana. Nikasikuia aine ntetapi meni anako pa anapo nikakaipua kaiyan singa ia. Te meno post pandetai arete aine e toki iai orakin nainena ina nun te pui mea uote na makaina. O ndeise na kwa waane are ea maake na napetetai are enang toki iai anakakariki. E ririki ei imere na nteririki aia pui meni meaua o ni mea pui meni meaua. Te moni po ui pokin kakatanoa taan te meno post e karawa ki on daratonga nte pui meaua. No kas. Are aipotaki iai taan tapia kau mentea pe aio
Omen dio nabe, oni meru roki na batira roi e nariki nta inte meno pos, o tira te ipopo ke ikana kona nikariki eki poni mentepe. E karawaki te meroro ane yan te maru o te vaine. A yakuru poine te Cook Islands, ari ataku pa te meno pos, eri eini kama itakiriki te meroro yoana. Ondi ita noraan rongrongon na penno nabe. Yesen te ekin na saamen pa punana drones rusa ki akune yakin te meren wani kipe I Leipzig. Yei de drone na rinim yon ata yani bo mare kuneki nte meren wani kipe I Leipzig. Maal hea poti saameni meini kunu wakaan me ana wani kipe ni kako Ukraine na wana wakas. En ora kipa yeki de petau de drone na anden ka yei te kahangan ako yei atako taani kakae. Pa ame nga kune eriki te wana te drone nun tabe me te wani kipe ni kako nape ari eponu wakaan nape. Teka teni wan drone ni riposi na kipa e kune eki radikin te meren ape ane te puina te pongi imina. Eta kote minista ipukin tautea ina noa ai Alexander Dobrindt, panini en Leipzig, e ponira roi te ina na vaki rusa, niko roi anamakuri ni puaka ai kaarape joan Europi. O iei te kantari nga pa, ena kona saamen ni mga taakite na kiriki. Me eta kona empesi I rusa joan saamen, pa eranga ki pome ongina, te buki buki anni. A wasatani makuri na ai Tropava, Nepal, daranga iei erongorongona kon PPC, nika paraparate tai, Ari emon din na ko yeiteran menteranga e kura kuran te karanga e te Trisul River na kon na yapangapanga ke kawaina no ake amakuri ai. Detai na pehenio te ranga ane e pene nurupekei on wasi na ko I mea ka mea ometa ndikin te ranga ane nte uike anaku. Eta ko pempa tuntu temang pa imain din in te ran na yapangapanga ari amakuri ia. Au e pondo ko mo atia nga kora kora ndiaru ari apo nupera na ko ita yani paini makuri na ronda yani plywood Ani ka mai ngimi si na kia pupura. E tako tamang pa apo ni ngaya teni ngaun na yata po ani. Ari akarawa te kawai inano na ya pangapanga ani. E tako pa aake taia e ngaya isina niku. Apene ni pora pepewa au sini mea ka ke aie kina kuaki ntera ngani. E tako pa wea kuwa ni piri ni kaya me tarua na ya pangapanga ani. O teran e wea kuwa ndiri mia. Po ni yei na peroia ni makuri ake akapiri makaya ni kaya te me tarua. Awa arike mea wian ke apiri rake ni kaya te tapo areieta. Ena no kawa ki tamang pa yei kaina yau tuwa I kapua mea wia menteranga ea kura kura ane awa yaus apere na penna kera pataia. E riposina ki pa te meten kai, e asa ni ka metuwa ki on de pol e era ka yon te wana te nga awa aika atua inda kera pataia ena kon awa te nga. Kura pa ipukin nong ram, awa kan ni moa tukin nam rongorongo, ake asa rikini kata urabaki, men anaru ni karikirongorongo panani kiripes.

0: Rosary, kanga yongwa yaiti obi sata bina tapaki ni akin ronda na tapu tar nanata. Niri kere kene akin na koroi ni tipu boke men nanata bina makuri na wata tau tia kame na kampana. Puni ai?
1: Koi rani kong koi.
0: Ayai. Moti kara ni aran ta tapa no ete iya.
1: Kuta kuhe ye po nataki o meniki naki narana at the National Customer Service and Improvement Center, Kete Center. Or even in a compound, an office to be residence in the public service office, KPSO.
0: Tikara o inta benti tapan maguriyan?
1: O inta benti office ay, bana ipuwoki ni kakaisiyan na karikian puwokan, anakani puwoka kiti puwotan na amita. Men na natapan ni magurin ako ditaw teka, hindi ita kimi anakampanan ako. Aki ay vini, o ni men swaydi ki puwokaya, na kian takabara para roi na kunti puwotan na amita, kitahan kan puwoka ki.
0: Ayyan, ayyan. Pangalay yay kan buha ko, di kararong dipo.

0: lugar usar kanga yongwa yeti or is neta bin neta bagin ne yakin daw na neta po tar manata nire gire gine akin na koro yin tipo boge men na neta bonima kuri na wadita wakti yaka mea na kampana puni ay
1: koi rani mong koi kayay
0: mo di kara niya rin tita bano ete iya
1: tita po hei yipo nataki o meni kinaki narana at the National Customer Service and Improvement Center kete center or emen anana compound an office to be residence in the public service office KPSO
0: Di karo o independent naman maguriyan?
1: O independent office ay ba na ipubuhi ni kapaisiyan no karikian buwakan anakan buwakan kiti po tan na amita. Men na natapon ni maguri na ko di tawdeha. Ndita ki may nakampanan ako. Aki ay vini o ni men swa ilike buwakan ya. Na kian takabara para roi na konti po tan na amita. Kitahan kan buwakan ki.
0: Ayya. Pangan ay yay kan buwakan ko. Di kararo di bus.
1: O kakawong roi pa ay yung kan narom e ako na. Koroy ay bukin ka rin nakin ng tang-tang. Ikakawag iba ko na nikira mo ang tang-tangan ni Ruya Customer Service Supervisor ang tatapo ng makuriyane. Pangaya ay ka atabi may tatang-tang ibukin na yatapo ng makuri kay the Ministry o na kay ako nikinaki pa Assistant Secretary kay Office Manager. Kawagin na mo yun ng data ki ganaya kiriri ka buwakam o pakuna ang kanil nikawara at isenta. Sikunana ba ni pusmai tang tang gina nan te telepon yo nan pai ka ono wa tenwa kia tenwa kia to wana wa kia ke suwa tenwa kia awa awa taboro wo wa akia ke meri na kon customer complaints at pso.gov.ki e ne bete complaint form aya kona nora ki yo an pso's website home page are kwa kan wa yana be mai kam ni akwa submit na be o ya kona na be nora ki iroya aketa be ya Tukorita tanong kung tisa korupo ki kaya the Public Service Office. Kaya pun kawarira ipairi ki bukin kanwaan te po men tang-tang kanaro na pakuponi men ay tarawa. Uringa, pa e kakawa ki pa ayay kay pakona karini ng kanoko karina ang tang-tang. Paninin naram, ang taripon nampa, ang tabaro kumemea kayay. Ampung ini pun o minam data ki matitapon makuri ere kupuka ki boy.
0: Ay rara barang kami ni rusari menang meriki. Erang mea tata. Oy kunan busin kami. Panna kami tata ay pa e kakira rin nanin ako tayon tangtang ya kam kunan bus maya. Oy kain kan diri nanin tangtang ari na kunan ipupo ki ay the National Customer Service and Improvement Center. The one di bus na kin testa makuri ay ki ka karoro ay tapi na ibukim naran te katuto te men tataninga te kaparape te un o te ki bus may roy. Purin tayon ipepeire ni rekere ke me pom ke kanwanga naran allowances. Wowa, kan buka ki aki aga kwa wagi pa asiko ni vene men ina nun pa inti opis aripo nta pena. Ika kawa ki nabe pa kam nataya pa ilari kin nakan ni opo niya ina betukin mesan na nakonate senta yu naron nari ame meri yay makana ni popo ki iyon iterai kay. Te wana, tangitangi ni kainis me te kotuota ari yaki buro ay menanun ponsi te poni etave me te iterai yu. Te ka wowa, tangitangi bukin tiyaro ni pa inti epe. Pusi tepowi eko nani po kiyay kay. Teka tenua, tangi-tangi ipukini po takini maguri aki ay noameta ke NGOs. Teka awa, tangi-tangi ipukia tani kay riri naroya tani korupoki CEOs, tante, menita, court clerk, tanimus, or mayors. Teka nimewa, me ena kwa nate senta yoni ipupo kini kaira kawaim ipukini karinaginam tangi-tangi kiripos ipukia tani kay riri. Oh, kami ang daron po kaki naratangkang.
1: Yoko na nabe ni parawa kinikike nabe ni tauroy o ni panin pieba ni kapawa. Menin datangkang ang kanero ko ilanon ben customer service supervisors o disenta kung tenu matipong ke inakira ka yon isu matipong ayo ni kainis me PSPM Act 2022 o enako na ang yon isu matipong po kaki ng tangkang kana enakainan wakin ay bukoki an office tesake swa ke te cabinets. O ena kona na pe ni vene ni mea ni korawakin nanun te tang-tang kana aki a paaye kai. Namban nam tarepon, email address, o wai te tapo ni meaka. Pukina pa ya ki kona na mea reita ki te senta na koim I pukin di ki kai nanuakin paai mei room. Am keis ki am tang-tang ena kona ni kai nakin kana yari ki puokana men te tapo ni makuri aripon tapena ki ari kai nes na koina. Uringa pokona pondia ni mea ngawakira ki ke ni kongwaki rongorongon nam tang-tang aripo karin nam te National Customer Service Center pa ya paka kaya. King kanayay di kipay ka na kay nanot mayroom na imuin din na nuwakin ang tangtang. O ay napun besi di kim ka na kuha rin ang nampang telepon ki ang email address ki ang tapo ay rekomenda kaya.
0: Eh, ay rara para. Pangayayapan ng mga tataroin kaya ron kay nakin kawawupukin ka rin nakin na utangkang. Iro yami customer service supervisors. Mau yami yung opisari yarang narana at National Customer Service Center.
1: Wara, itaw bayangin mga tataroy kaway mo kuya tiki best pako nakangandi po sini ang tang-tang takong din National Customer Service and Improvement Center. Ang kanyang kait kung mga tataroy pako na ura na kong takatoto yon poor and good customer service yon kaya kan tutahibon.

0: bound and office the residence in the public service office KPSO.
1: Di karo intabin di taman maburian.
0: O intabin di office ay ba na ipuho kini kapaisiyan no kariken puhokan anakan puhoka kiti putan no ameta. Men na natapo ni maburin ako di taldeha nreita kime anakampanan ako. Aki evin o ni men swayri ki puhokaya na ken te kabara para roi na kunti putan no ameta. Kitahan kan puhoka.
1: Ayyan, ayyan. Pangana iya ikan puhoka po, di kararo di bus.
0: O kakawong roi pa ayong kan narom eko na. Koroy ay bukin ka rin na kinamtang-tang. Ikakawag iba ko na nagkira mo ang tang-tangan iro ya customer service supervisor ang tatapo ni Makuri ane. Pangaya ay ka atabi may tatang-tang ibukin na yatapo ni Makuri kiti ministry o nakay apo ni kinaki pa assistant secretary ki office manager. Kawag ina mo yin ang data ki ganaya kiliri ki buwakam o kukuna ang kanil kawara ti senta. Sekolah anak ini pun semai tentang di dalam telefon yang nampai ka ono tenua akia tu wana awa akia keisu tenua akia awa awa taboro awa akia kemeri nak on customer complaints at pso.gov.ki. Ina betul complaint form ayah pun ada nora ki yang pso's website form page hari pukan way anak ini makan aku submit nabe. O, ya kona anape nora ki iroya akitapeya. Tukorereta na konti sakorupo ki ke the public service office. Kepun kawarira ipairi ki bukin kanwaan te po men tang-tang kanaruna pakuponimena itarawa. Uringa, pa e kakawa ki paaya ikai pakona karini nkana kukarina am tang-tang. Paninin naram, am tarepo nampa, am tabaroko meamea kayay. Ampung ini pun, kami nampita kita tetap menakuri dari kupuha kita.
1: Ayo harap-harap kami ini usar menemereki. Eram metata, oi konan pusing kami. Pernah kami metata, ipa yang kira di nanin aku tayang tang-tang ya kam konan pus maya. Oi kain-kain dari nanin tang-tang hari ini konan ipupu kia di National Customer Service and Improvement Center. Tuwana, di pos nakin testa makuri ayak kita karoro itapi na ipukim naran tekatuto. Temen tataninga teka parape tiun o tseki kusumai roi purenta yene pepeire ni rekere ke mepum ke kanwanga naron allowances wowa kanu poka ki akia kakwa wagi pa asiku ni veni men inono ni painti opis aripo ntapena eka kawa kina pepa kamna ataya pa ilari kina kani opo niye inapetukin mesan na nakonate senta yu naron narien mimiri yei makana ni popo ki yon iterai kai. Tewana, tangi-tangi ni kainis ni mete kotoota, ari yaki poroi menanum, poensi te poni e tepe mete iterayo. Teka uowo, tangi-tangi buken tiaro ni paipain tepe, poensi te poni e konan poki yai kai. Teka tenua, tangi-tangi ibukeni pota kini maguri, aki ya ino ametake NGOs. Teka uwa, tangi-tangi buki ya tani kairi yendaro ya tani koropoki, CEOs, tante, menita, court clerk, Tanimus of Mayors. Teka ni mewa, me ena kwa nate senta yu ni ubo kini kaira kawaimu, ibu kini karina kina mtang-tang kiri bos, ibu kia tani kairiri. Oka kami enraron po kaki nara tang-tang.
0: Yoko nana pa ni parawa kinkike, nkanape ni tauroy o nipanin pieba ni kahuawa. Menin di tang-tang, nkanero ko inanon pa yung customer service supervisors o di senta po din matipong ki inakira ka yon is watipong ayo ni kainis me PSPM at 2022. O inakonan yon is watipong po kaki ng tang-tang kana inakainan wa kina ibupoki ang office di sake aswa kiti cabinet. O ina kuna na peni vini ni mea ni korawakin nanun titang-tang kana akia paaya ikai. Nampan nam tarepon, email address, o wa ititapo ni mea ka. Pukina paaya ki kuna na mengarita ki disenta na koim ipukin di ki kainan wakin paai mayroom. Am keis ki am tang-tang ina kuna ni kainakin kana yari ki puokana men titapo ni makuri aripon tapena ki arikainis na koina. Uringa pokona pundia ini mea ngawakira ki keni kongwa ki rongorongon nam tang-tang arikukarin nanti National Customer Service Center paya pakaya king kana yeri ki pai kana kaina nok mai rom mai muin di nan wakin am tang tang o ina bun besi re kim kana ko kari nam nam pan telepon ki am email address ki am tab ar ko mena kaya
1: e ira ara para pana ya pun nang meta ta roin kaya ron kaya kin kawa u bukin kari na kin nau tang tang iru ya mi customer service supervisors ma wi am yo bisari ya dan narana at the National Customer Service Center.
0: Wara, kita ko bayangin niya tata roi kawai mo kaya take the best pa ko nakangan di po sini am tang-tang takon the National Customer Service and Improvement Center ang kanil

0: Ya, ayan, ni pa sinorin kami, kaya, kaya ka. Kaya ka man ay maanta kaway. Pakaya. Ngayon, tira ka na.
1: Tayo ka, yay, meriki.
0: Ngayon, pa ko natin na, ngayon.
1: Iyang, tayo ka. Si tupo niyo ka, Ryan.
0: Kanto, dabi-dabi.
1: Tayo ka, yay, riki, anak ko naan po, kaya, riki na.
0: Ikaraw, tiyaka, doka punta na nga, mawan ako nga punta rin.
1: Ngayon, rapa. Yay, pumulisira na ba ito sa kaya? Yay, nang kaparapin at ina na kaya.
0: Meuri de pieso rosta de dai gona ne pogi ko.
1: O ta yo ga yai meregi.
0: O ga na no meregi. O ta ta wan rain pan na ka tome ko na ko ina.
1: Ya sta bo yo ga rain a ro ka tome.
0: Ni gun na ka para bure ba. Ga ya ta be ta be na rain pa yai ya bo ke na pe yon de ta re bon. Me deram ka ne bo ga ga sko na ne bogi ko yai ke. Ko na ka ka u ya ma wa na.
1: Pai pun kan de ta ke na ko ina.
0: O rein ga na ya nam ta re bon nam ba. Paganesa ni boga na kasta marion derain ayaswa nga pa ya haitari poni kurkaki.
1: O nga ya daya kawa yom namba iswa tenu akia taporoa akia.
0: Nga ya eriam namba iswa tenu akia taporoa akia. Ya nga nga kanesa ni boga na kasta nga pa ya rita kiri kaki na koim.
1: Inang darabati kuku kisapo mwa.
0: Kurabari kinde itagin.

0: ഒരു ഉസരി കങ്ങയോ എയ്റ്റിയോട് സേതകുന്നത് പാകിനെ അകിണ്ടൗന്നനത്തെ പോതർന്നാണത് നീരുകരികിന് അകിന്ന കുറയും തീപ്പൂർ പോകുമെന്നത് പൊരുമ കുഴിനവത് തൗത്തിയാകമേന കമ്പന പുനിയായി
1: കൊയ്രാനും ഉംകോയി കയ്യായി
0: മോതികാര നീയാരന്ത് തവാനോ തെയ്യ
1: ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ നാകി ഒമെനിക്ക് നാകി നിറന അത് നാഷണൽ കസ്റ്റമർ സർവീസ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സെന്റർ കെട്ടി സെന്റർ or emena nana compound an office the residence in the public service office KPSO
0: ti karo inta bente da ma burla
1: o inta bente office ai ba nai bo bo kin ka pe si ya no kare ken bo kan ana kan bo ka te po da no me pa men nana ta pani ma kuri na ho de dal te ha inte ta kin ana kan pa na ho a ki ave ni on men men sai de bo ka ya na ken ta ka bara pra roi na kon te po da no me ta ke tan kan bo ka
0: ai ya ai ya Pangan ay jay kan buo ka po, di kararong di bus.
1: O kakawong roi pa ay yung kan narom e ako na. Karoy ay bugin ka rin na kinam tang-tang. E kakawag iba ko na nikira mo ang tang-tang ane ro ya customer service supervisor ang tatapo na makuri ane. Pangaya ay kakatabi may tang-tang ibugin na yatapo na makuri ki the ministry o nakay ako ni kinaki pa assistant secretary ke office manager aba kina mi nam data ki gana ya ki dere ke bokam o ko kona an kan ni kawar te senta si kona na bene pus mai tan tan ki nan te telefon yo an nam pai ka o no wa tenu a ki tenu a ki to wana a wa ki ke su wa tenu a ki a wa ta boro wo wa a ki ke meri na kon customer complaints at pso.gov.ki Kena betul complaint form ayah kena nora ki yon PSO's website homepage are pohan way ane be makeup ni aku submit nabe. Oh ayah kena ane be nora ki iroya akita beya. Tu korere tanah konte sakorupo ki ke the public service office ke pun kawari rai pairi ki booking kanwan te form and tang tang kanaru na paku boni mena itarawa. Uringa pa e kakawa ki pa ayah kai paku na karini kanu ku karina am tang tang. Paninin naram, ang taripon nampa, ang taparo ko may mga kayay. Ang punginipong, o minang data kima titapon makuri, ari ko po katigong.
0: Ay, raharap lang kami ni Rusa rin may nambiriki. Irang may tata, o ikunan po siyang kami. Pan na kami tata, ay pa, ay kakira rin namin ako tayong tang-tang, ay kamponan po si Maya. O, ay kainkan din namin tang-tang, ay nakunan ni Pupuki ay the National Customer Service and Improvement Center. Doon na, Ripos na kin desa makuri ayak ka karoro ita pena ibukim naran te katuto te men tataninga te kaparape tiun o tiek ibus mai roi purin tayan pepeire ni reke reke me pom ke kanwanga naran allowances wowa kanu poka ki aki aka kwa wagi pa asu kuni veni men ino nuni painti opis aripun ta pena Eka kawa kina pa kam na taya, o ilari kina kani, o po niya ina patukin mesan na nakonate senta yu, naroon na rin mimiri yay makana ni pupuwa ki iyon itiray kay. Ti wana, tangi-tangi ni kainis na mati kotuota, ari yaki buray menanum, punsi iti po ni etabi mati itiray yu. Ti kawawa, tangi-tangi bukin tiyaro ni paipayin tepe, punsi iti po wi eko na ni po ki yay kay. Ti katinuwa, Tangi-tangi ibukin po takin maguri aki ay nama taki NGOs. Tikawa, tangi-tangi ibukin ya tani kairihin na roya tani korupoki CEOs, tante, minita, court clerk, tanimus, or mayors. Tikani mewa, may enako natin senta yun ibubukin kaira kawaim ibukin karinagin ng tangi-tangi kiripos ibukin ya tani kairihin. Oka kami ang raron po kakin naratang-tang.
1: Yung kuna na pa ni Parawa kinikike, ang kanapin ni Tauroy o ni Panin Pieba ni Kapawa. Menin ditang-tang ang kanero ko naman pa yung customer service supervisors o the center po din matipong ke inakira ka yon is po atipong ayo ni kainis me PSPM at 2022. O ina kuna ang yon is po atipong po kakin ng tang-tang kana ina kainan mo kaya naibupuki ang novice de second po ke the cabinet. Oye na konana pe niwene ni meani korawakin nanun titang-tang kana akia paaye kai. Nampan nam tarepon, email address, owa ititapo ni meaka. Pukina paaye ki konana mengarita ki disenta na koim ipukin diki kainan wakin paai meirom. Am case ki am tang-tang ina konana kainakin kana yari ki puwakana mentitapo ni makuri aripon tapena ki arikainis na koina. Uringa pokona pundia ini mengawakira ki kini kongwa ki rongorongon nam tang-tang aripukarin nanti National Customer Service Center paya paka kaya. Kin kana ye di kipai kana kaina nok mei rom, mei min di nan wakin am tang tang. O ena pun besi di kim kana ko hari nam nam pan telepon ki am email address ki am tabu aromene kaya.
0: Ira ara para, panga ye ya penang ne ta ta roin kaya ron kaya kin kawa upukin karina kin nau tang tang. Iro yami customer service supervisors. Mau yami yo abisari ya rang narana at the National Customer Service Center.
1: Wara, itu bayangin mata taroi kawai mukai cik di pes pokona kangan di pos ini am tang tang takon the National Customer Service and Improvement Center. Angkan yang kait kono nang taroi pokona orang nakon takatoto yon poor and good customer service yon kekan tetapi boleh.

0: Yung ayan, hindi ba sinuring gaming eh. Kaya kaya ka. Kaya ka man ang imaan takaway. Pakaya. Ngaya, tira ka na.
1: Tayo ka, yay, merik eh.
0: Ngaya pa ko natin na ngaya.
1: Iyang, tayo ka. Sito po niyo ka, Ryan.
0: Kanta, tabi, tabi.
1: Tayo ka, yay, rin yan ako naan po. Kaya rin na.
0: Ikaraw tayo ka, doon kapunta na nga, mawan ako na kapunta rin po.
1: Ngaya, rapa. Yay, pumpulis tira niyo ba sa kaya ka? Yay, nang kaparapin at ina na kaya kaya ka.
0: Meuri de pieso rosta de dai gona ne poge ko.
1: Ata yo ay meregi.
0: Fo ga na no meregi. Ata uta wa mra en banna khatme ko na koina.
1: Ya sta bo yo ke Ryan ar ko khatme.
0: Ni gon na para bure ba. Ga ya tabe tabe na Ryan pa ye ye bo ke na pe yon de tare bon. Me deram kan bo ga ke sko na ne poge ko ye ke. Fo na ga ga uya ma wana.
1: Pai pun kan de ta ke na koina.
0: Fo uren ga na ya nam tare bon nam ba. Paganesa ni buka na kasta marion derain o yaswa nga pa ya kay taripo ni kud kaki.
1: O ngaya ba ya kawa yung namba isuwa tenu akia taporo awa taporo wawa akia.
0: Ngaya erigam namba ay isuwa tenu akia taporo awa taporo wawa akia. Ya nga nang kanesa ni buka na kasta nga pa ya rita kiri kaki na koyim.
1: Inang darabati ko kisa po mwa.
0: Kurabarikin day tagin.

sina taura rikin busmaya ra rametin dano ke de bubuseri manga roko na pente ta yo te ente monta irka yo ka ngai te kana bauri ya bubusi ko panan teria merawa kanere kunan te ka pui pui pa nang poni ka mea wana no no ra monten de pakan ta ye tame ro ayo kurapa ya karapa ko na pe angko yo te paria merawa ki ndo na kiran na metin dano program Oyo kunam ki metin nanom na perkwa tangide pe nanoko yon panan bauri FM 89.9 au kantani ngamen na kono kunam ayo na poni pe ni bauri nanom kes na kamya urana pe nanura nungura na kono kunam ayo

awa yuana pe tawana te temetenda na ria tangira kina kona nda tairi ka yoya kanga itia kana Māori FM 89.9 tai yoka te kona ria konsa pa sina kamia una nora yai ngaira kain KPC temosu ngai yasa ni punga ra pasta ni kamia rurunga mena sina ngai nchono araki ya karapa kona pe anko yare kuna mayo di pepe ismeni ka ndoana kira nara metenda na program di temon tairi ka yo ayo ngkane kuna mara kwa tangiria kete ametin nano ko tangiri apa na nano ko yon panani Māori FM 89.9 konsa au kanta ni ngamen katangan kuna mayo ina pun pen nakoro ye kan wan ngoram de yon panan Māori FM 89.9 ka yupun ko tani ku kurai ko ye me ka nam KBC te moskwe te mana amin ku kurai te ko tani ku kurai mi nakon nami pastang ka ye ya mga sanipung kion kwa yan kamerunga kimena sinan tion noragi ina vere vere ntin tetayo.

Awam ta ingkai ay pun si tawan roi di minis ngang kai ki ay nang po isu ke na taw roi ni kaka kan wan nong ram men teru ni kari kirong men panan ki dibes ki am rong ki dibes rong rong na pe ma yu ti pe ki me ya na pe ki ay mina ya taw roi na pe ni kaka na koi kan wan nong ram ta pe kora kura ma ki na ri ni ya ta pe wan kom kom ora ki men nam po ta ki ma ku dia ki ati me tu na pe bo bo to kai kan wan nong ram yon panan me uri fm 89.9 ki ay kana kunan kar kora kan wan nam ta ri kai yo ki Aung kantar ngan kai ba ko puni pen kata iri kemekan niki na taura ing kan nen data kan wan ngora men tiru ni kari ngora men panan gi bes uringa ne pon wan wa wan nam tayar ko na manga taura ai ngora ya kini am kata nuata kia tang ira kina koi

yari tari kita peran karapara pa nika kaita u nagoim kira kwa sa na pen day sira nara metin nara program tata irika iyo ki awa iyo ariyaro kuna pen toki na kiti na tauro ang kan ni katikiro ay kuki men nam tapara koro ana iyay yari tari kita peran kakatikiro ay ki nagoim kira kwa teme tu ana pen roa nira nungungura am yuan panan mea uri FM 89.9 ina tikiro ay nikitan nam tairik mekan ki na tauro ang day siku me tiru ni karikiro no men panan kiri pes ki am rongrongo Gidibas, ron na pa mayo tibet tibet me on na pa.

Con meori, ai kai rong rong no rama kya san kata brava ki menna na run kare rong rong banana kire pes rong rong na pe mai rong rong de bete bete a rong rong na pe na na pe a ke na vare ka kina koi irong ai eri na ta teri pe te os esa na na ka ringa no pe ste presence na koi te bota no ameta pa te kare pe paura esa nu a ki menki morning apon on de sina ko te ma kuri ni kar ko te wa wa te pa kantai yes na na rong rong na pe ste presence pa te ma ki aura aura ni ma pe ni pe so te tai yo Asa ni peni ni in tapo ni kapeni, ake amin ang tema ake yu. Drona ki mea kawai, onte ina kin kairu ya prismen. Akanta ni ngaki pa akura ki ake amain meni mei ngaya na kun tapo ni kamenu menu. Ana te metu an si kun tapo, ake asa ni peri ake ikai. On karawa ki te ipopua ki meiru ya, ana tani makuri te Red Cross, au ano apisete tau teka. Akauri ngaki te pote nome tapa ane te metu an iti ina nun keses sa ikai, au aki rakin na nun te keses. Ena poni kona ani katua yeki, ia ante tua eme unga tapu, wawatenga wapu ime onoa. Apeni ni kaina kireirei ni kapeni si yoni peso, ni mua mente pongare mkwananua ni karo kwa teka ni mepong, ipuki ni karawa nte karepo paura, ari eva aki nte ponga iyo. Eri posi na kimente bota kindeirei pataan deirei, otani makuri nte bota kindeirei ya kia mea kai peso, nte maake ya ura ura pa anariei, nikita ni mengari ya nakontayen tapu ni katantan, aki asa ni peiria kike aya koraki. Akanta ni ngaki tani makuri on saus tarawa pa anate ime toa ni ngaki na koya makuri nta inte kare popo oma yu. Oisa te wane te pasa te puime ono waka nte katekana nangana ki tepe ya kirismesi ipuki ni puoka ni katameruwa nte mamananga nte pa makuroa yu. Ekara waki te anga paintangira ayo iro uncharge di affairs e shao lian na konti minista nte ono nraina meara waki hai honro po mikarite temeri. Eta kwa nempesi isa ina paate pasa iyo ena konani ipopo kiriki na koya unumani au naine ntepe kirismes. Eka metuwa kiriki menda nempesi isa ina paete imetuwa na tauteaka ni kakurakurari itakina me kiripes oni ipopo kina konika ina nun tepota na ometa. Onnunguram rongrongon apendepetepeke. Esa na Prime Minister ni usira nyaki busma iteaka ni kakameko ipukin kirika kini korakuran te Pacific Islands Forum kete PIF Meta kupa inakapeni ya korakorana nipita terabata ane, pangaya o inte maaka ipukinti ono etepetepeki. Eta ku Christopher Lincoln basaki nanona ay ewareleki korakorante forum, mennaki rokoia ni men tani kairiri menna pentepetepeki ntepo uia ane. Ke mennaki reken tepo ondano, ipukini kapuaka kandana kakataisaina yoannana misaira. Ketomen karawannana pororoi Austeria me apentape uetepetepeke, yoante uia nikamenu menu ipukinna peia. Eta kuriki paana pororoi apena me Amerika ipukini katienna na metata iyo vate Cook Islands, yeki kana kuwate rongorongo na konsaina. Me iyo nime kipate PIF, ena konani katotonga on deitaki me te kurupu ade Eastern, yon South East Asia. Te pororoi me Amerika ane karawakina pe imain te pororoi ere kantani ngaki pa ene meruruakina ki iroi aten tipitipiki. Ipukini katienna yerapata, ari ena tararua aterau ndeono. Ekita na penente ka tenipong, oena poisi ka penie tenipui me ono wa tiava Lincoln yon palau, ipukin aya bowi tani ka iriri men tepetepeke. Ana minister ipukin deita ke mea sinaniku, New Zealand, Winston Peters, ya ka men roko yon palau, nte taaves. Asa Amerika o New Zealand ni peiri ya pa, ana kaini manina ka tien, ana beta peia wa teku kalens, yon temakoro e pindrin, ana peisi ni ka vainkua Amerika ipuki ana tausa. Eta kwa Amerika pa ena kapene ya nimea pui te milion te US o New Zealand, ena anga te pui na te milion te US. Eta kwa naka uomensa korupoki pukintia pe Amerika e Christopher Landau pa ane puntori min te pororoi me te Cook Islands e te Critical Minerals Framework. Ari esa ina ina nun peperuare ipukinna na iangu Amerika. Ari etangiria ni kanikeni onnana ikaupaya kane. Aikatayan Critical Minerals ikapinna na merawa te Cook Islands. Oyingai te kurupu naine me yon te kukailen sa kia tangiri ya paana ngurua te kaina papu yon ora ki aine ete menu post. On taku paa ki merurua kinana. Nika siku ya aine ntetapi meni ya nako pa anapo nika kai puo kai ensi nga ia. Te menu post pontetai arete aine etoki ya ia ora kin naine na ina nuntepui me uote na makaina. On ndeisi nako awane are ya maake na nepetetai are nangtoki ya ia anakakariki. Eririki ei, imerenan teririki, ei apui meni meua, o nime apui meni meua. Te moni po uipukin kakatanoa taan te menu pos, e karawa ki on raratonga, nte pui meua, nokas. Ari aipota ki ei taan tape kau, menti ape aiu, o menti on nate, o nime rurua ki napa tira roi, e nariki, nta in te menu pos, o tira te ipopo ke ikana kona, nikariki eki,
poni mentiape. E karawa ki te meroro ane yante amaru o te waini. A yakuru po ainen te Cook Islands, ari ataku pa te meno pos, eri eini ka mai takiriki te meroro yoana. Ondi te nora am rongorongon na penno nape. Yesen te ekin na saamen pa punana drones rusa ki akune ekin te meren wani ki pe I Leipzig. Yei te drone na reini miyona ta yeni po marikune eki in te meren wani ki pe I Leipzig. Maal hea poti saamen meini kunu wakaan mea ana wani ki pe ni kako Ukraine na wana wakas. En ora ke pa ye kire petau te drone nan nga ye te ganga na ko ye ata ko tani ka kai pa ana nga kune e di te wana te drone nun ta be mete wani ki te ni ka ko na te ari e ponu nga kan na te te ka teni wan drone ne ripose na ki pa e kune e ki radi kin te mere na te ane te pui na te pongi mina e ta ko te minista I pukin tau te ka ina noa ai Alexander Dobrindt pa nini an Leipzig e ponira roi te ina na wagi rusa ni ko roi ana makuri ni puaka ai kara pe yon Europe O yei te kantari nga pa e nako nā sāmen ni mga tāke tēna kiriki. Me e tako na empesi I rūsa I oan sāmen pa e ranga ki pō meongina te buki buki ane. A wasa tāne makuri nga nā Aitro Pāwa, Nepal, nga ranga yei e rongorongo na kon PPC ni ka parapara te tai, ari e muanti nga ko yei te ran men te ranga e kurakuran te karanga e te Trisul River na kon na ia pangapanga ke kawaiina nu ake a makuri yei. Detai na pēne o te ranga ane pene nurupekei o nuosina koi mea ka mea ometa, ndikin te ranga ane nte wike anaku. E tako pempa tuntu te man, pa imaindi ni nte ranna ia pangapanga ari amakuria. Au, e pondoko mua te anga ya korakora nte eruare ya ponu perana koi tayani paini makuri naron tayani plywood, au nika maingi misi na kia bupura. E tako tamang pa poni ngaya teni ngaun na ia tapo ane, ari akarawa te kawai inano na ia pangapanga ane. E tako pa ākia taia e ngai eisinaniku, āpene ni pōra pepewa au sini mea ka ke āia kina kuati nte rā ngāni. E tako pa wēkua ni piri ni kaia me taroa ni ia pangapanga ngāni, o te rani e wēkua ndiri mia. Poni eina pe roia ni makuri a ke ākapiri mā kaia ni kaia te me taroa, au arike mea wia ni ke āpiri rake ni kaia te tapore ieta. E nano kāwa ki tamang pa iei kaina iau tūa I kāpua mea wia me nte rā ngā e akurakura ngāni, au a iaus āpene na tenda kera pataia. E ripose na ka pate me tengai, e asa ni ka me toa ki o ne pol, e ara ka yon te wana tenga, au ai ka atua inda kira pataia, e na kon awa tenga. Kora pai po kinong ram, awa kan ni moa to kinam rongorongo, ake asa rikini kata urawaki, men anaru ni kare kinong rongo panani kiripes.

0: kosa no dagan din base me mine
1: ayo pun to wana be na service waterphone e kokona ni karawa and payment sirina nun am mobile
0: pesi ebeno amen to roi bukin gaina nun nam popai
1: ake te mani na kapunga na ki ai pun si am telephone i bukin nam popai
0: ora na kaunta waterphone gi interponia wanam rut bukin nam sign up
1: embe sa te sapo ki ko ni ka pevete aron me un
0: karwa ne te beisa te bunga
1: e yang pa e to roi ngai yon telephone na ki te nan android
0: na ko the play store nam telephone na ko search M-Pesa Universe on download.
1: Karikia amra karina non M-Pesa. Karawan po pa ina M-Pesa account o inariki rom ni mewa te percent te paka ni po yon tayan tarepon o pa ina ko te tarepon ni maangan na ko water phone.
0: Ibeisi, imeno o amin po kiko ni kapenea awarireke nam po pa. Ibuki nam kani mea tata o po kam tareponia wanangret ke message yon na Facebook page water phone o ili suwa na ko ye. Karena mana nak makuri, mana negara, atau mana mahu nak wang dan membeisa accounts. Ayah nak orang dengan lom terbonus, hatenya buat tarah kanom si dedede.
1: Karena konde membeisa nanti montai hari nari kiai terbina tarah kaman nam terbon si dedede.
0: Karena form ibu kinte mana nak makuri, nak konde muasa, ayah nari kita buat tarah kanom nam terbon si dedede.
1: Atau buat nanti tarah kanam mana nak makuri, erin nyam nam terbon nampak ye membeisa account.
0: Hey, karena ayah konde kanom terbeisa.
1: Oh, karena Ongkain de M-Pesa by VC, emeno o yei te kanua.
0: M-Pesa, konansa, nika toa bo.
1: Karini ongkain de M-Pesa, o enariki yon bonusin ng recharge, naroon na yos ay tayi.
0: Uo te tara, o te dinuwa tara, tabu up up, ay natuki tayi na, itabungin. Uo te tara, tabu lap lap, ay natuki tayi na, inanun wabo. Tibuna tara, o te inatawana, tribo up up, ay natuki tayi na, inanun nimebo. O wabu te tara, tabu four up up, Ana tu kita ina, ina nun isipon. A tribu tu tara, mana mana tu tara, the five up up. Ana tu kita ina, ina nun tebina tebong. Yay, kau marah.

nayo kaindes na koy mi sinara digi aga kamasa ni kita nira noran na miya koy na mi tararua ay muarara ni kita nira aresa konan na mekinda na nonsumi.

educates when the one may pokon na nakarigira kete potaki ipukin deire e khamun na nei garike pete tau te khan kiri pes no asteria menin ta karigira ke yo pun te wina tiri ki onsan wa kina ki men wo ta nga wo bi meten ma ai kai karigira ke tapu wa a ke asan wa kina ki dinan ta karigira ke yo ka kora kora ki narun ja ngare ire ya ta meru an ta pun de dei waru kwan narun na ya barbare na ya goro pokin kiri pes on metan a te indire ire khamun nei makurin yo awa an karigira tiri ire ka te tapu menu On maneia atein bateni. Owai nganuan anakano tereirei. Oni katau roi pahai nangareirei. Ibukin nanakin tirabekau e hanuan pahai ikamkai. Ke uapime towana sentio. Ika kuruan nanan na yu owai kai makulika akarawati iron educate. The JITSI to the Gender Equality, Disability and Social Inclusion. Edi metua educate nkarekitai matipotaki ibukin deirei niko utoha te ECCE to the Inclusive Education ndaraya patereirei imenu Onen na koroi buki atein kapeni. Literacy and language. Katameruan te barabar, tukorupoki titete o te kakawo. Ete imetua, educate ni karikipei me te pota ki bukin deirei. Ni putoka de primary school, ibukin te muandinan, ibukin te faraki te wana uwa, o te could start to English, ibukin te faraki te nua awawa. Me opunyei atein tungaru ke professional development. Karikirakian, ayakona pai aratan deirei. Ete imetua, educate ni karikipei me te pota ki bukin deirei. Ni putoka KTC, Onde yak naya aratani ka iri me tande iri wa onan ka korokoraki onda pe pe ya kana pai on pe ne roya isko wa iri iri ai ka ata ne ro pe ya han ta ne ro ari ki ai kana pai ate o climate change and resilience edi me tua educate ni kari ki pe me te pota ki bugin de iri ki makuri me te policy planning research units o te curriculum units ki bugin ka me tua an te kai ni pe iri o kari nan dong rongan ki ta kin kan wan ko te kan wan de iri me ne yu o kana ni ka ma ye sa iri iri pa anare yakinia ate ka han me ka hona ande ki me na rupai o ake aire gire ki men tibita kin kan wan ko o waro yen de tokoi ka nga ai kai irere kin na ki asan ne so wai kai ne pe kari ki da ki ai ka e wa ki ne pe ye ya na ko to ka educate na kon te bota ki bukin de iri the teacher registration ki te bota ka na kon ta wan mi ta de iri Sita, kete pultoha na kon na ikari kipei pota ki pukin deirei merirei naro. Raising the paw, waro kon te tamero inanun te pota ki pukin deirei. Chemist, tawan muin dongorongo ipukia reirei, atente reirei, ostareirei yon kiribes. Monitoring and evaluation, inanwaki no katameroan na kuwaki aki airekeriki mate ESSP, ki anakanuan imi te pota ki pukin deirei. Finance management, Kita katameruan na rin tibibiroa o titarartua yon te katerimane. O way partnership ki kakurakuram di karikipay na rapatanako haki akanin pupuoki na tiriri. Educate, kontawan na may pokon na nakarikita kiti puta ki bukendeyday, e akanuan na ikarikipay kitaw diya kanikiripes na Australia.

Oh, am tain kai ya puni poroi wanu ake na tauroi inde isiko meam katanwa ta gya tangira kina koye. Te yon panani meuri FM 89.9 te tairi kai yo. Au kantani nga me de meikai ke de au kantani nga pa kwa puni pen kata iriki meikani. Ke na tauroi muan dei tano kono nongoram te am katanwa ta ni karo kwa puon duai wa. Au andam tera kona mga tauroi inde ta iyo ngoram men teru ni karikiro ngoro ibukin kakan nongoran ke kakan nongoram ke ay pun kapene yan nape nongoram ke yam rogo rogo ni kilipe si rogo rogo nape mayo tebe tebe ke te ah me yon nape ke na tauroi mo ande isi ko me am katan wata ah na mo nang kan nongoram me am katan wata reya ki tangira rona ki natiani ni awa yo am katan wata me na po takin makuri ki te ANZ temporary closure of ANZ peso account opening site Mauri ndaita ki me anapepe aronga te tautega ibukin maurin te pota no ame tani ri gere ki me te makuri ni kare pe paura are ina wa kina ki men to wana na kon ni me awon te pe temba wo watanga wo pi me ono a enain an office agent said are beso ibukin te kau ki account de tai ayu a me ta ki akani kau ka ya account me te pengi kama kau nga ki ikai ni kawara anamanga agent said ipandre ape are epon teme to anuki naron taina are kampon tatane yayay ena teme to anuki opisin agent said are ipikeni peu ni popo ki ntakau ki accounts kainen naro opis are peso epon ire kere ke ma apo to kan ka wari rekian takanganga are ena kona andiki na ko ya customers o tani makuri nanon tain te makuri ni kare pe paura yo Sikaparapuri ibukin na iyo, nikarapa inkami ibukin notami.

nakon maane na ay live se wirame yosteria anausu meiron tamena ay wirame upaito yonikunau tarawa antapu akie kamena yei anausu meiron sinana ay tamuayeta meyona peyang merakei tarawa antapu akie kamena yei dorona o aki akina takaru tesipu tetari o temane epesin tangiraki ai upaitoi wirame sakose metukurei pa yesani ke aka wetiana takaru tesipu o tirao epesin tangiraki iroura upaitoi wirame nikarangainan tepong nga takatenipong wawan tepe tempa wawa tenga wapi maonowa. Rapatana, yawene nrau nimeyangana itanaye. Takatanwata yanako meirowu ya nasina, mesibuna, teusu, panin, meyontarawa. Iyo tukunari ya tangiraki pa idian te takatanwata nanoka wakia iyo. Neu poni pein Yesu.

Katanwatan na kaya tapotan na mata. Building Permit 10 to Feast Regulation 2026. Ipupuri tapotan kini makuri. Ipupuri kurian karikira ke. O katina tuan korakora nikawang kami. Payasan kapata kirong the cabinet. The Building Permit 10 Feast Regulation 2026 na natipina tuan na suun. Delikia yo. Teswa yo ikatiyagi bukin kami atata kini tayka akainan waki. Narunto wanapun arun po kung nakangan karikia ta kariyaya. Ibukin te makurin katitay. Wawa te pakamani ibukin kariyaya kam am katitay. Tenua arun suwan nam katitay. Te kawa. Te kasuwa ibukin na kiran na nun suwan ta katitay. Tionowa na makainan ni kongura. O ni kakatawraya yung kay ya korawaki main mapulian suwan te katitiya po o ilakini kanwan te swayo. Te kongurana ko ya te pota nami te kairaki ironga na sim te mise men narapata a quality control and inspection division. Inananda in te kongura o na sim te quality control and inspection division ana makuri na tahan na pepe kampana ni katitiy tahan makuri ya ta katitiy tahan kuro tami. Anoame ta te tautega o tapio ariki ni kaparapara ta kaini pehre yu o po tuhan ta kakatawroi pa enei rasuan ta katetei. Imae karawakin ta katetei o ena pundiai te bota noame ta kio koraki aki ena katetei pa anatare pa yei kainan wakin ta kariaya yu an wakinan aki katetei. E kakawakin epe pa ena ata kiroe te bota noame ta pa yei kikona an waki ta katetei na kian ta kariaya. Ibukin nungurungun to kongura yu o ena pundiai nisipa wakin anan an official Facebook page mise o aite mise web sites on tapi wari kita pun kongra. Ibukin rongrongan apa ni narita kime anasim demise at the quality control and inspection division.

Empresa Merchant. Nakoy mi business yon tarawa tayo na na mabeso o yon na penta pa kigay na network o the phone kam na pene ni Mary. To ina po ni Penro ko yung tiyo kway bukin te pare man ni katuwa pong o ay nangakakayan minta yan po pa kung nakaperan sa. Ni kapunganan ang Empresa Service. O po ni ngayon ito wanang kaita kaway ako na pene po kiko ibukin kapipitian ng makuri eh. Register business pa yung handig ang QR code. Aki apon terire yon. Ako kung ano pwede bismaya tipo pa meni kapungan na ng tarapon. Kwa kira rame bugin tayan ni kira pa ang kastana apo pa yun pwede na itarapon ni kapungan na the digital payments. Kwa kika ino ni bugin ng kaparents ni kapene win tayan po pa apene ni kawaki na kiroy at ngay ako na suwa yay kentumina on download on kaparent tampo pa yun tayaro kutangiria. Kwa kima nga pia ni kakayan ako tayan receipts ki tibie pa ni makuri. Win tayan po pa yaki harawa kina ng tempesa inarayin ako na main set bank account sin katwa week. Aki atapitapin pa kona mga anak ko ni Karina aman in the bank. Mpesa pantuwa na takawaya na po kia tiro ready kirake may business ni maing na konta niya yaka po ay kapungan na aking kain joan na abe. Akira patan temani. Akia mga kangang ay bukini pa yung tinikira ya tuki mga temakuri na tibiba. Ibay si ang kaparents. Yako na ang tawi minang po pa yung inanintupuy na tiririki. Mga na kuna no yay tariponi rayon ara free line e wawa kia wawa kia suwa tenua towana awa kia kia wawa ruwaywa kia suwa tenua towana awa kia kia wanuwa ni mewa ipukin karinan ng business nitay. Te embesa, te sakapibetia aron meaw.

te rau hai pasin tangiraki i raura, e upai to i guirame. Ni karangainan te pong, e takateni pong, wauan te petempa, wauwa te ngā wapi mea onaua. Rapatana e wene, rau ni meangana i tanaya. O takatanu ata e anako me i rauia nasina, me sipuna o te usu e panin me i ontarao. O ayo iriana tukunari atangiraki. Neu poni pei ni Yesu.

Kupon te me to no ora yon banan me ori FM 89.9 no amta ingai debi me ono ora it mini simin imin roi wa ken na tawro iri ki nika ka kanwa no ram ma yon kan nei bun ka beri an no ram mam katan wat na no ka wa ka dia tangir ki na kona ibkin no ram ta iri ke yo

razón.

meni mi nora am kuram de tokranan pon si Jehova me iron to wari smeme akan ko ira narata in tair kai yo ai pon si tapi wari kiti ti akan miang kai yo nang pote puina ki yo ari yarang ni ki moto to ratai ki te yo ari ro kono pen to kinakan wan nora am yo an panan be uri FM 89.9 ibu kinakan wan nam pon ayo takateni pon wo 1 September tepetempa wo tanga wo pimo no ki te takateni pui me ono one weekend tiri kai yo sorawani ko dikibon ngai yang fang sos ya san ka kana ko ikan wan ngoram te dani ko nam taidi kayo ke na tawroin kan ne nikati kiro ago yon pranani bauri fm 89.9 na tikiro ai tikiran nam wa ke nte taidi kayo ger korona ime yan me ngam yon pyom ke yon na pe te pen no ko te sinan ko ke te pran kara para pon ka kai taun te me tuam ro na ki unte yon pranani bauri fm 89.9 te taidi kayo ko sina karapa mo to web kin te me tuan te te me wat me rung ayo kitu kin nga ngadira te te pong to wana me to wana ki ka ma kunan kar kira pa ka inte te tai rike te me aru ayo ke sama nga Facebook na kon dikin te nga pong na pa kin te me au na na tangira to we ke nam tayar ko pon ta tani ye cha wana wan te nga pong karapa kin do na ke u ke sama Facebook na kon dikin te nga pong na tikiroi kan wan nam tai rike yo tikiroi me sumo sapomo

Kaisa agent, na ko imi business yon sa tarawa on top of iya na network for the phone. Kam na mauri. Ko kaina mo ni kare kare kam kare kam ani dari kin pa in store. Kana ko ri ki pa Mpesa agent, ko konan po ki a customer i bukin na yakari ne mane, po mane, nte tayari a kaina no yai na non mam community yane. Mai kam ne, o ina konan de kam kare kam ani, mem tayani kare ne mane o po mane, a ke ya po paroya na kon nam customer. Sina ka tauro de training a yaki a pona, on tauro ni po ki ko i bukin kapiran nam kare kira ki a yo, pa na ki a am ka nga nga ki am daro a me yai. Kata ya po ki a rapota no ame tapa ane aja kate mane kare yona na ke kapongan ara tatan te mane bukin te pairian ke kawa kira na yamane ni kapongan aja tare pon kana ko tau roi pa ko kanti ki paten paisa agent a tare pon ni ara nampa aja ke pona e wowa a ke wowa ke tare pon na koni suwa te nuwa tau wana awa ke a ke wowa ruai wa ke suwa te nuwa ke awa ke a ke wanuwa ni mewa ipokin pokam empesa te sakapipiti amma kuri inanon meom.

Kupun te me to no ra yon brand Maori FM 89.9 no am tai kai ai pun si wan wari kiti minis mang kai ai nang po nu kuring an bon wan wan kan ni am tai ko nang ta urai dei ta ngram ki am katan wata ki ata ngira kina ko yan te tinga punga yoi bugin de mon round te ni pon ruai wa sa sa mga ta urai nu wa kina kanwan ra ra wan ka pos ki bugin kanwan na minga punga yo te metin nan program ki ku na ki ata ngira kina ko yon panan Maori FM 89.9. Tau rai ndai suyei, nipon ruai wanting apung ayo.

Katanuatan ho yete potan nameta building permit 10 to fees of regulation 2026. Ekubure ite po tahin makuri, ibukin makurian karikidake, o katime tuan korakora nikawang kami, payasan kapata kiron ti cabinet, the building permits and fees of regulation, 2026 na natipime tuan asun, tiririki ayo. Teswa yu, ekatiag ibukin kami atatakin tayka akainan wakit, narunto wanapun, arun po kunakangan karikete kariaya, ibukin te makurin katitei. Wawa te pakamane ibukin kariyakan am katitei. Tenua, arun suwan am katitei. Te kawa, te kasuwa ibukin na kiran nanun suwan ta katitei. Tionuwa na makainan ni kongura. O ni kakatawraya yung kay korawaki main makurian suwan te katitei ya po o iraki ni kanwan te swayo. Te kongura na koya te potan nami te kairaki irona na sim te mise men narapata a quality control and inspection division. Inanandain te kongura awa na sim te quality control and inspection division ana makuri me tahan na pepe kampana ni katitei tahan ni makuri ata katitei tahan kura tami anome ta te tau teka o tapi wariki ni kaparapara ta kaini pehre yu o po tuhan ta kakatau roi pae nei rasuan ta katitei. Imane karawagin ta katitei o ina pundi ay tipo tan nome ta kio koraki aki ana katitei paana tare pa yei kainan wakin ta kariyaya yu an wakinan aya katitei. Ika kawakin epe pa ina ata kiro ya tipo tan nome ta paya ki kona an waki ta katitei na kian ta kariyaya. Ibukin nungurungun ta kongura yu o ana pundi penin sipa waki na nan an official Facebook page mise o ite mise web sites on tapi wari kita pun kongra. Ibukin rongrongon apa ni norita kime anasim demise at the quality control and inspection division.

0: educate
1: bantu wana me pokon na kharigira ke te potaki ipukin deirei e khamun na kar ke pete tau ta khan kiri pes no asteria menin ta kharigira ke yo bantu wina tiri ki onsan wa kina ki men wo atanga wo bin na ten ma ai kai kharigira ke ta pe wa a ke asan wa kina ki dinan ta kharigira ke yo ka kora kora ki narun jang re re ya ta meru an ta pun deirei wa ro kwa narun na ya var var na ya koro pokin kiri pes on me tang a te indirei dei kame onai makurin yo awa an kari ga tiri re pa te ta fu ya men on mane iya aten bateni owai nanwan anakano tiriri on kata roi pai na riri tibuki na nakin tira ka hau e hanwan pai kan kai ke uape na to wana sentre kita kuruan nanu na yo owai kai mahuri ka akarawati iron educate the jitsi to the gender equality disability and social inclusion edi metua education kare kita ima tipota ki ibukin deire ni kouto ka te ECCE to the inclusive education daraya patiriri inenu Amin na koroi buki atain katen. Literacy and language. Kata meruan te barabar, te korupo ki te tete o te kakawono. E te imetua, educate ni karikipay na te pota ki bukin deirei. Ni buto ka de primary school, ibukin te mwandinan, ibukin te korati te wana wawa, o te could start to English, ibukin te korati te nua awawa. Na upunyai atain tu ngaru ke professional development. Karikirakian, ayakona pay aratan deirei. E te imetua, educate ni karikipay na te pota ki bukin deirei. Ni buto ka KTC, yon. Dekat naya aratani kairi ni tandiri, bawangan ke korporasi, orang dapat bayar apa bayi, orang peneruya istawairi, aika atameru, bayangan atameru riki ayah apa bayi atel. Or climate change and resilience. Edi metua educate ni kari kipai mete pota ki bukin deirei ki makuri mete policy planning research units o te curriculum units ki bukin ka metua ante kai ni peiri o kalinan bongrongan bukitakin kanuan kuom ki te kanuan deirei. Menna yu o yukunane ka umayia sa reirei pa anareia kinia atei ka hangme ka hunande ki menna naurupai o aki hairigiri ka mentukitakin kanuan kuom o waruian dutokoi ka hanganga aikai. Idarikin na ki asan nusa waika inape karikiraki aika ewa ki nape yeya na pouto ka educate na konti bo ta ki bukin deirei. The teacher registration ki te pouto ka na konta wan mia taan deirei. Sita ki te pouto ka na konta yi karikipai pouta ki bukin deirei merirei naru. Raising the bar. Waro kwan te tamero inanin te pouta ki bukin deirei. Chemist. Tawan min dongorongo ibuki ya reirei atayin deirei o sarirei yon kiribes. Monitoring and evaluation. Inan wakin no kata meruan na kuwaki akairikiri ki mate ESSP. Kia na kanuan ini te pota ki bukin deirei.
2: Finance management. Kia kata meruan na run tepeperonga o tu tararua yon te kata nemane. Owai partnership ki kakurakuram di karikipay merapatanako haki akan ibuwoki mate reirei.
3: Educate. Ponto wana mi buwakon na nakarikira ki te pota ki bukin deirei. Ea kanuan na ikarikipay ditautea kanikiripes me Australia.

am tanka ya bune po roi roi wa ke snang taw roi ma kina kanwan nara metin nano program de tenga bu nga yo ke na ko ngere ye kunam ko tangire pe na ko yon banan me uri fm 89.9 ke kware kware itake ke ni message na ko nara facebook page ppa me uri fm 89.9 ye kuna na pen busmai ro kon na message ke on kana ko kunam de tenga bu nga yo

Sina tauruan kanen bus mai ramon ni meten nan ori atang rek na konan te nga pung ayo ay ka ngai te kana Mauri FM 89.9 ya bubusi ko pa kwa katanga te kunare yes I know pa ikeita voko pent pa ai bune pa nauna pe mepu ayo pe na teta ni ka kai tau na kon na suara kai samanga usina pe ni merurung roi ti nga pung ngai kurara pa o ti roi ngoi ya karapa kona pe tekieru kya to ndona kiran ra meten nano program ti nga pung ayo o ayo ngan ne kuna mara ko tangiri ke meten nano panam kai tau na kon te te we ke kai kama manga wayan deki pa kain ti tangai na puri de ayo

sina tauro ari kini busma era mete nda no towana ari atangira kina kona ki te kuna ari atangira ki tiana yesi ni meraki ki ya kara pa kori ki takiru an rona kira ndara mete nda no program te nga ponga yu wa yong kan ni kunam ti mete nda no mero kotangiria pa ina ngora ya kina ki yon pa na ni bauri FM 89.9 tiana yesi ni meraki o kan tere men katangan kunam ayo ana pun pe ani mi awi ina nom no ngora man nam tabra kwa rona ye yon banan meuri FM 89.9.

Awayori reitante tebu busi are spasan tangan ki te takun are tangirak te pong are takapo. Ki aya karapako takiruan te metuam rona kiran te te ngapong ayon nara metin nano program. Awayong kan ne kuna maro katangiria ki te te pong are takapo. Ngai pun takapo te pong ayo ki akan nakamiawa nanom. Nongora koi me rorom tuwari taputua me yon. Puari kiki te kantalinga men katangan kuna mi ayo enapun ipen miau yei nanomi. Nong rami di yon panan me uri FM 89.9 sina kame aura na pe na rodi ki mi ki nong rana kon kuna mi ayo.

Awa iyo na pe tonga na tinatin na noria tangira kina kona kete ntinga punga iyo ya kanga ite akana. Mauri riki ta iyo ka tekuna are imata mata purom pa nareita riki ongo ngorao ntinga punga iyo. Kora pa tikiro ingoi. Ya te imeto ariki nikarapako ke chi ke chi kaweru ke nro na kira ndara metin nano program. Awa iyo nkane metin nano mero kotangiri pe ongo ngorao ya kina kinte tinga punga iyo. Imata-mata buro maria na kilon to ware isimam ke yau kantari nga men katangan kuna mayo na puni pen meu yai nanom ke nte tinga punga yo me yo nam tapo ke rwa deita yai yon panan meuri FM 89.9.

yone pe to wona te te pupusi ere ta gira kina kona ya ka ngai te kan te te pupusi ke te meten na no yo mauri fm 89.9 ya pupusi ka tangan te kuna ai ai ka ku kuraira te me mena yo na pera peso pa ai ka tikira ora ngai ra ka ni peso ngai sataia pa enang pon depe te pom yo na pera peso korapa ya karapa koriki Tios esuas ki enroa na kira nara meten nano program. Waiyong kanne kunam ki meten nano mero katangiria. Kunan na apem me peso kantaringa men katangani kunam waiyo. Ay na punipen. Ni mea uye ino nom no ram ki te yon pana ni mea uri FM 89.9. Kahi pun irian ki panam ni katikiroi na kwa iya. Kain na pem me peso ki te nipungin karipian te tepaura.

sina tauro ari kini pusma era bubusi to wana ria tangira kina konan te ngapo ngayo wa yo na pe ka ngai te kana ba uri ri kita yo ka ari ki to kuna ari to ka to kan dipem pa ina kana ko kaina taru wa yo tam ni mai gi kurapa a te ki roi ngoi ha ia kara pa ko ri ki kachi ka weru ke keiti ka weru ke ndona kiran nara meten nara program ke te wa yo ngani kunam ke meten nanom antel nga men ka tangan kunam ayo ena puni pen ro kuna nun te tarim me ni tam ken ni mai ye ken te te te nga pung ayo me yo nam tapara ka kwa kwa rita ye yo an panan me uri fm 89.9 ra meten nara program

Awam tayin kai ay pun si tenwar kita minis mang kai ay nang kote po ina ke ayong kan nari aro ko na pa antokina kanwan nara meten nara program ting apong ayo kaya po ni kimoto tara tay ay pun si tenwar kita minis kiyo anang kote po ina ratay aris na sna musrawai kanwan nara meten nara program iya karapa ko rikin ko aro ko asan tay tay kiyan nara meten nara program ate ya tepe kare kita panan da rame on kapara pure na koim na pem kwere ya kiti ke na kono kunam te tinga apunga yo ke kai apun sapuno wa kime po na rata inte tinga apunga te kukure ni kasa ye ni pera meten na no program ke apun te meto ande sina ko ye nde tairi ki ke ni po ndra yo no wan te tairi ki o ye inte te ni po na peru ai wan kon tinga apun ke ente moni apun taina na peyu sina tauruani kaina kanne kanwanara metennano program ki ya wayon kanne te metennano ri ya mondo ko ke te ya tauruani busma yen te tinga punga yo ki ya kan ai te kan te metennano yo ki sina tauruani ni kaina yi kanwanara metennano program tinga punga yo kan ai te kana mauri ko FM 89.9 era pate uya yakuna nako apera yakuna nako kunan na apera are kato pipi ya meraki iro ne Celine Dion me ya peyang are ne tauno tayo tikiro yan pe kunti nga punga yo ngo ya tianausa men meuri FM 89.9 aya karapo kone pe tepo pere son gen rona kirandara metindano program wa yon kan kunamara kwatangiria kwantelinga men na kono kuna mayo ina poni pe ni miau yai nanom no ngoram ke sina kame aura na pe nanura ke no ra na kon kuna na pe mayo ke merakei ke ya perare katobi pia merakei

na koya usuya sifuna aikaseli merois yon Christmas. Neime sela yon nukantewa timekin ipeso. Ananko eni me tereme o nasimi yon tiraina. Tamena pe yon seli nanamakuri inusiran. Sakosa metenono kawaki pa yesa nipung ne ikatata nkwananua. O nasina temmane ropas pe yaun. O yemenga musirawa nape nkwananua. Irangi nimerurung roa isinana. Enepuwa kitiasua muantemaka nana pepeiri ya ika arape meiroura. Nkai yesa nanganira sipura nasira tarira me manira ropas pe yaun. Are epung yaki nkwananua a nimenga veti yaki nape irouna na uwea nkwananua. Ewe nirapatana nimenga sipuna aika yoa nimeata a kasini mohone Santa Teresa temekin nipeso. A wane takatanuata nanokawaki me irowi ya tousu ya panin me yoan Santa Teresa. Santa Teresa temekin nipeso. A yena kaya kirapatana ntiawa uwa nteponga yu. A wa yu idiana tukunari ya tangiraki apen tiroai metakapai.

na ko nusuo yɛ sipo na ɛka sɛle merois yɔn krismas na ime sɛla yɔn nukantewa temɛkin yɔn pieso anan ko eni mɛ tereme ɔn asimi yɔn teraina tame na peiyaun sɛli nana makuri inusiran sako sametene nokawa kipa yɛsɛ nipun ni ka tata nkwananua o nasina temmani ropas peyaun o yemenga musira wana pe nkwananua erangi merurung roa isinana ene puwa ki tiasua ya monte maka nana pepeiri aika arape meiroura nkai yesan nanganira sepura nasira tarira me manira ropas peyaun are epungia ki nkwananua o nimenga vetia ki nepe irou nana uwea mkwananua. Ewe nirapatana ni meangaya sibuna aika yoni meata o kasi ni mwone Santa Teresa temeke ni peso. O ane takatanuata nana kawaki me irou ya tausu ya panin me yon Santa Teresa temeke ni peso. O enakaya kirapatana ntia wawawa ndepungayo. How are you, Idiana Tukunariatangiraki? I am a child of God.

Kono mauri, nono men panan kripa siro ngai pi ko pinke. Tama ke pe apu pu are na ko pata khauring kona nua. Ya sen kame toa ki nte ya yo pa ya riki pate ma ke auraura au ni mua kame na ki na nakonde inga pung te ptemba aua ni ka inis me paura ki aiko kona ni kama inga ki mentenono ari e kawa kina kiai. Ya kame toa ki me roi ana tana pa kaunu sira ni onde iterai pa ni kira ni pom ai kai anangria in karepea ki nte nono ngai ai kwa menu aron kama inga kia. Aumata, hake ameka nite maake ane ya riei ni mga kitani mwe ngai ya nakon taapu ni kamenu menu ni mua mente po ngai. Ano apisa tauteaka, anapene na pendoko na usi ni meka nako ai kai bukin angana kia te rongrongo yon te mga kama ingai. Ena kataurawa ki te peo nako ya tokora kai kai on kantan ngaki paana uusie ya paia kia kakawaki. Ibukia ngai ya kia mga wakiran te maake ai ni karukua mga tetai haripeiriaki. Apo ni kaudinga kinapa awamata pa ana rukani roi ya yaus awa ni kauki itautana kirasin na yaus ipokin toto kuante uruwa ki man kurakuran angin takaripopo mayo. Hakantan ngake awamata nako pa ana ipopoki ni iri kaya saika ya on reita kinakonda na wapis te peristens ni tenamba ayata uwa na ruwai wa isi uwa na kia pona ipokin rikia ya kan kamea tata. Ngai ero kontokina te makuri mainano ari erangine kakawa ki on katenda na puri ispota. Makurian uwaya mea taia no. Au enang eweka kingane makurian rapatan te pris ke department. Haripun te makuria e metua au nrang ni kakawa kinapa. Ya kwa taki man te kambana ae te China Civil Engineering Construction Corporation ke te CCECC. Pa ni muan wakina ni ya makuri mainano. Yon makurian uwaya mea o hapuna ke ta kangangang kai apani na kurawi paini kapani. Au neweka ki makuri hake yonang. Te maa Temanika ari mina, yon makurian eta. Eta ku takampana iyo pa pon temanika e pou, hao e korakora, takata uroa ina koyei. Hao na sim, takarikira ke iyo, ena perunga, na wamata ipukin kapiri makan, akapusirawan, ari eiriana. Taran meuria, rohiro in temakuri, hao tiaki tokitoki in temakuri. Eta ku sisi, isisi pa men karawan na iyo, hao anang tekinanon teyan taketa kiasan tei. Ipukin kapiri makan, hakapaisi anta makuri. Hesa, darapata, Vodafone kiribas,